0: a kwan de mbe fason enye kwan pa
1: na wo how many years
0: sa ta ma mi kwatena mi wo ho no na mi wo 6 years enti me mbro ani mi 30 years a de ni fi 8 years a
1: no no da
0: ni pa chon
1: Jesus ha
0: ti mi kodu be mi kodu 10 years no ena mi ma mi sa be fa mi fi ho
1: I hope remember no be work sarofa
0: a chon
1: Ida sabo how many years
0: in patchamo 40 years December ya na minya 40
1: Jesus Christ the 10 years umame ebe fa o feeding wo fa ne wo so anje dey see dey see
0: e fi wa ko no me da me so da e bia no na me wo fa no ne me da
1: eh from that time no wo so da e be na wo fa no da
0: won wo fa ne me da enti ade na koso a ache enti ama awali akrampo de menye bi bema bi obeba makwan bia na ko
1: na de su sa so bi bre o e wo wa wo bi di mu abrabo
0: mpa chai mle bi ame su sa da ye ni bia no de ba chi ma sore na mi wudie ma ye mi basa na mi hu na ma si mi hu na ma si ni na ye mi basa ti sa de na ko so a che me chi sa mi da compile bo asi ti fu akese de makobi ni mo pa and so still me hu fi
1: ti o na na o si e be si wa ri akwan ana mo wa ri se mu ti sey
0: mpa cho be ma bi o be ma akwan mu bia na ko ti be bi a me chi nko ni na so di fu me se ti sa man ti mpa bo bia o be bia na me di mi ka me ko a se de be yempo a me ti wa na me bo mpa ye se je yem fre mi nka bibi nkyere me e bi nsi na ni meti e janka o radio su na metutu ana mo ko e
2: asempa
0: e ya su ye juma sa o ya sorry sa no frame o frame no kan intasem bi o hobi ya di chire na me ba kai se sa de ne ya na si ma bra bo ma mpa te o no be ma me akwanchire
1: o mo akwanchire ye
0: akwanchire se me ye ni 7 days na me ko ye Nko ye sisi ami wona ma se na ye mi sa ni ejai dai so no so ejai
1: na wo fa o ti ase ana wo
0: wo fa ni sisi wo bubu owo
1: o ko ye akwanche wo fo ka che so ye akwanche wo fa ni bubu
0: pa che sa
1: na wo ye ya po wo fa ni bubu da
0: wo fa ni bubu da mi wi sa da na na bubu go
1: na wo se mo sa ko sisi sen
0: o re se mi sisi ana obi so aba se wo ba ba ye mi ho ade
1: fine ti obi wo sa problem en nemu ya re de en and no mu and that so be a dana to be nada and a poor be not the secret to be a ripple on cat would be a problem with your channel would be a ripple no one no one nipper nimmy and a sabia ye kesa handy by the yard and no woo and no help by the mask now so soapy would be a dana to be nada na na no one ya for an way and bassa would be a situation nana you would deal what's your bet? What's your a divorce with broker? Would to put the stairs of a court, a bosom, and a convulsion? That's what we should be till somebody or done it them. What can I? That's some, that's something. What's some could share? And yes, some other catcher.
0: Nipper be around what's our problem here, me can even. I'm sure you want your coupon at us raining. Uncle, you said, Nedia D for a banner or more dorsum. Ba papa wo ukomu ya wo be hu enti sem ya me mamba eje ho a wotumi afa hwe ni problem ni ama kama sempo enso mi ko bebi ya me kama sem
1: ansana
0: etimi ya isa ni obugbu ami eye so a enye ye
1: o ka sem o ye so enye
0: enye ye o we de mi ya me ti ho a no no anka sa frɛ mi na o ka mi sem ni o ka ni so wo mpepepe mi so bi o wasa how ni bi mo ntwa na ni hwe bebi am lord oko am le janchen
1: ti se ho bi
0: se di ni na no obe ya ma
1: se wa kase jo ho mi so
0: se me ho ku mi ho ni am nya me
1: wonderful mo e le ti fo
0: nya mi shira bebi
1: amen so mo ni ekoso wa wate wa wo se na mi tumi gusu ya juma mpa nya mi tumi ya juma na wo to ha ya den and now what team you my middle and my give a catch or say I did blow no a duchem and yet so when yet sister crowd two said one bottle or so for my yale or a fezzy only but she I have a sister yes and it's a